0: wure ne giya da wasi kura
1: wala addu mallam Allah ki proje amma
0: I will move back to the area.
1: Ne mamaru kada fi wa mi pa ma wutabriya
0: o na ma zongo kia
1: o ndro mena
0: dan
1: an kore ko ko do do yara men ke no yi
0: o
1: o pa ma wutabriya
0: i dura
1: ndo pan pan no ro ko
0: eh eh o ali ko e jeriro